0: vizinya ni nkuruwa akanonga zvokana nga ngubo nata kushirima antava anashevenu anarano nelea kumamerika pamuzvipano
1: ngave ila vizinya tudi pano pano nambo ii sano jinombirile kulaga mwa vizinya mutile mezi kunyumba jangu
0: ni api ele ya kutila mezi kunyumba jenu anarotile shirima
1: ngave ele sano jinongumwa mezi gambone gamumpope nga ninyi manya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchila ambo cha japan akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami pope nope nope azozile madistritu gakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nga naimanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chila ambo cha mosambiki pampepe ni shiwanja chibalakani ni boma janchila ambo cha japan jaika yusupe yu pakulashira kuti vandu wa jinji amwaji mezi gambone amuna mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone soni gami vope ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gale mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka ileyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sanu jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanache wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya pizinya nalu la ganso vile unijua ungaza ka mezi go kunyumba anande ndige uti
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shiri yoso beyeni so ni hidi angaza uti ya
0: asa mta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gamala hivi wa nduwa panangu pangu satande kumwa mezi gambone gamumpove.

0: ni kusutubazim, kupanga li masingo. Pakusosa, kwezia, chitu kuko, akudo kubangwe tu, kumsambiki. Nungu wakwe, tulavile, kwiza, kukumanyise machinjitu, ya chikuti, pakusiungula, chilambo cha Musambiki, kwenye basi mpaka, ilambo, ya kusamu. Kuntioze lipowo, kunkungulusia, ni chitibatima cha ukaunche wa ilisi Radio Musambiki. Ngani ntuleka achalo mwa chinjetu kwa iche karakana, uchekulu, wanchi chanda. Uchekulu, wanchi chanda. Ngaza kakuchekulu ba iyai wa ilisi wetu Radio Musambiki. Ningadu chekuruba yae. Uyengadu chekuruba. Tukalipe. Kusiungula siungula. Sabari jino. Kumundiale. Lere jino. Munda jafinti 2 horas. Fransa. Kuchinga nganani. Maroko. Wani taja ule. Upande wine. Wani taja ule. Upande wine. Boko menye nisia. Chitesu. Chau championi. Boko mpagi mangasige mpira. Dunia nzima. Nile regional. Munda jafinti 2 horas. Fransa. Kuchinga ngana ni. Maroko. Malaiga no. Spanya. Kuchinga ngana ni Belgica. Wachawi ni regional. Kwa hula upande wine. Wachawi ni malaiga no. Kwa hula upande wine. Wachalu selele jino, malaika nyo, kutawika niya bota, kujira kumusi, kujire pera mundi yale. Siyadije timu, makumini sana ncheche. Tukamu timu, siyadije timu, makumini cheche kupambu la gansa nasatu. Kwa rente yuwe tu sere swanshe. Muzilesi yo sopesi yo. Riyukumi. Siyadiji siyamu ni nchigombo cha Afrika. He. Riyukumi. Siyadiji siyamu ni nchigombo cha Afrika. Ni. Muzile riyukumi zi. Yatuma njisi ya nao notende ono. Ni ya kuti. Jizigeli basi. Timu. Ya tujiza afti pangkawai. Maroko. Timu jiri. Nija jisigiri. Kumundiale. Timu jiri nija jisigiri kumundiale. Mpaka unu utendi uno. Kuisa. Mwakulusa timu jiri jiri jino. Afrika bye bye. Kumundiale. Nitu kuomba. Utiyai. Yere ikawoneka. Tukuomba kutijabani chonde. Abuja kulungu. Ngala usie. Panjipa chitesu. Tujigalewe. Amune nchigombo cha Afrika. Panjipa chitesu. Chiche. Amune nchigombo cha Afrika. Nitukuomba. Utiyai. Yosope. Ijende. Ni.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Pazina jiri pa 10 horas e 56 minutos. Tipo kuwa ndika pa. Kani si tu si apa chipri kisi. Sia 11 horas. Radio Mosambique. Nga dandaula. Au ni wairisi. Wambambande. Na ngoro jema wairisi. Ako na kumangwe tu. Kumusambe. Kimoko, like, can I just see Bandel? Bamunda, your own.

0: waulemu ndi wayamba kupenyelela posalimbile kukamba.
1: Migeli atija migeli wanga tapenya ivi vatokhala kupendekela kuoneka.
0: Hoho mwantima, khala ngati mbale wako watumika ngati example ilangiza kuti wasankha bwino.
2: Basi linkuka gulu layo kuti la shimuna ndi ulendo uno opande sakambe kuti kupenyelela chili chinthu cha azimayi.
3: Pa khonde la sukulu azimayi anayi akambana za tchogolo lolekana, tchogolo la kupenyelela kusiya kukhala kwa azimayi kapena kwa achimuna ndi kuyamba kukhala ndi nkhope. Ekoti ito sintha mau ndi kubweletsa mau yenyuwani.
4: Kuti ili nyundo yanga ndi chikwanje?
1: Ah, kaka pole.
4: Chilipo bisa Esther.
1: Tatumila umanga chisani.
4: Chisani chayani?
0: Chaluka kaka, walipoipa.
4: Chiyani poipa?
1: Babo ake amato ntimba. Wagona popande usikito, walindi vokwalika kwalika vambili. Wagona popande usikito, walindi vokwalika kwalika vambili.
0: Ndi wakhala chisani chobisika kumunda.
4: Ivi voipa kupunda. Bwanji simuna kambe kale?
1: Tidali ni manta.
0: Manta. Ngati uli munthu wa manta, nampo chipano tili ndi umboni. Nditamangila pokhala.
4: Anyano muli ndi mtima wabwino. Nampo ivi vili vinthu va nzeni.
1: Ife tangofuna kunthandiza kwa zene.
4: Kuthandiza kwabwino. Nampo ifunika ndi wakuluakulu pothandiza.
1: Ukasimbiranya babo wake.
4: Iya, ndikakamba ndi Amelia ndi amfumu.
0: Ndi amwalimu Antoni.
4: Yetu, taonchepa limozi tikhoze kuteteza Lukas.
1: Asante kaka.
4: Wakhala, chipano sali so yekha.
1: Ndichisani chathu, chikhoza kuyendekela kukhala chake.
4: Chikhoza, pokhala poyambira.
0: Poyambira pachiyani?
4: Posintha umoyo wake ndi wawana ena naoncho.
1: Chapano tachita bwino eti?
4: Mwachita bwino kupunda. Usiku ukadachete, limbisa vinchito vapanshi. Mwantima, nyumba ndi nyumba wapereka masikito. Nampo osati onche akuona kuteteza mtunduja. Wena aviona vitunchi.
5: Usiku wabwino Maya Justina. Usikito wanu wanyuwa ni opepuka. Otilidwa mankwala kuteteza ni viwi.
1: Ivi ngati sanda, mwana wanga, sindifuna kugona ngati chitanda.
5: Oh, wei, ine ndivana navo, wantu ambili. Ama gane zanji mwete, na mbosi kitu okuleka na ndinyifa, umapulumucha Maya Justina.
1: Amunanga, adafa usiku wafunda ndu usikito kuchumba.
5: Kapena ujuju, udalu mapo yamba. Kapena wapandama juwe kuti adato kala odwala. Na mpo, akadatu mila usikito umasiku yonche. Tikoza kupachika palimoji, kutitika vone kutivima kalabu anji, tieni.
1: Ngati si vipa ipa.
5: Upenya, ngati ntambo, otambasuka. Ndi mawa, ngati kufuna kuchocha, uchocha. Mpolelo, esani.
1: Chabwino, nampo kwani ngo ungo kamba ndi njukulu wanga.
4: Pachinyumba china chake cha mapupa akutaita, usikiro wina wake, udachita ngati chitetezo. Ndi mwantima, ndi kujizinga, ndi mau ochita. Icho akupempa, kupenyerera, kumverela, wakakamiza, ndi popanda kulamula.
6: Pasede ya viza umunja, shumba china chitindishi embekezo shambiri. Nyengo ikaliyo sati. Ndi ili nyengo yolengeza nambala yao jile mbecha kumpikisana. Yosheba ninamposhi limoji ndi nyengo yake. Patebo, ndi Amelia, Joakina, aliwakulu pashipatalo. Wakula moja hapa sukulu, ndi ojipeleka muna wa Amelia, amavume.
0: Chibana shinjanga tilindi ole mbecha asano kujawili wa vome ledwa.
1: Asano kujawili woka Amelia.
0: Asano kujawili woka wakulu anye mata yawa ulesi. Ango ufuna kujawili.

0: kuyimirira katatu katemerayo komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayo.
1: Chabwino chuma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
0: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Mayuvro Rad Mosambike, Ukati Kampatoko Ula, Nina Pachira Umopana Mwaha, Faustu Emidu Juau, Mwenye Mucha Ula, Irnehu Ukati Kampatokola, Chuachira Umopana Mwaha Ila Ipuramela. Vaka hiki njina no kanivrika ni hale, ntruleke unihi machira njina ni nyuno.
1: Faustu ni de jua, nkinkalu kumule.
2: Amwe Faustu, unirike ndavara nteko ni nyuva,
1: nore nyuva. Kimara nteko matioka inika ekiti, kawo ntikina lte ya lalo shuri ya lalo wapua ni baba. Kwa la were pa, nakonta wasafi nuntu ni hakama ntion katio la pa. Kina sukuruwe la were pa, makilienta lo tena na kichuwe. Pula cliente acá, porque me socó la onda, era, na, ole, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni,
2: ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni,
1: ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, mpaka na dindua we 600 500 isa mashin mpaka na bakina sukure kauna mingera ka nimbi kauna kingera wote bana jinene
2: ni nyuka na hiyante
1: ko nina kina hiyante ko yo mpaka nimbi bana ki sukuru ki kimpaha ka kimpaha ka kimpaha ka pi hin ni ya nga pan sukure la ka chomo elapu yote no te ne kina wa sukure la po wote no kona won du lu ke chehra wer ki hana ni kanwe gihana manti on kanwe nundu era ni pun tuma ka pun bana ka untu mi hanini
2: na wor untu ma nuntu mi
1: untu ma nuntu mi ha ya pansu kurwela
2: ye va ka hiki nyuva chophavela yo lante kolola wonenela monenele chane
1: konenele mwera baba epa ohawa wakandu ba kuwera tchukere ke tchuwera ke retho ki bare thonte ko mithale na kingkhwetire bano unda we hacha wondu kanthumale isakinyu omma nuntuma sen 50 untu miho pa ya dare sen tumwera yo la podi unasi kala mante kweni oda
2: arimantyo
1: kawo arimantyo kayo arimantyo kayo pantuma ka 50 omba nanun tu mihon phaya tarzent wa kuren da ka wa pa phaya ka kwa dur sent medikash mbera podi ro na kal ulara wa kal kente on tuma te sa ku se sent medikash mera ke ho phaya mi wa phaya da ka mi di pantuma ka tu ni di de u kon tu ne sa ku ki di o phaya mi di duzen o phaya doji duzen mera bante ku yo da podi yo lo panja kai mera asihima kana ha ola unan pahiye ba potu wonumala ola pant punta kolon dero sim pun sim paha kola kuninja kun hawaja kun ta thariya pun paha ka pinta kuwaye tucha dia ya kina su kurela mpakanna ba
2: ba mana ya wiranta kolola nyuva chicha mu hahi mera asunne nyu mana wiranta
1: kwane asihima katanta sipana ka mpakanna ba hancho kone da Wero lante ko kate ni kae kyaachu da kina ka were na tum ya putu ni hakan o mana ni ha were ku mpa ha bana kina kwa eto la tarau bana ni ni pera ka la tarau ki meria akin kwitiri una watia enta watia ku ko tuki yangwe bu hi chwani a chaka tu ila pere da ya enta mi mera nga anche ni mo mo pole ni kan tumi he ni ke ma tumi ha bade na ona ku ko tuma to yo kinyen tu yo kwa drisen tu phanyam ni O paya yo midi ko tuma to yo midi o tu paya do pulia ka ya namore lamuna to kuteri ya bun heda kan ter bun wala kum nun tu miha pulia ka o mala ni ha wi so ba so ba kyu lan te ko la mun kena su kre la mun
2: ba ko re ke munna te ko lola ho khanyira I thata piri cha ke ra
1: e thata bira kina paya so khada were pan te ko da ka ho mana ni ha were ke mana ni ha ki marota were wi so ba so ba cha marota mpi ro thi nte ko de ko ki thuna de Puhia ka. So mitanu na kichibe do hokore do manani ho hokoro sera.
2: Mana wera maho manani ha maroto mpiroti.
1: Mpiroti wera.
2: Kiongome
1: ni puro ni mocha.
2: Weta chango kihimumule.
1: Kimumule le. Puhi tunakana puya yo. Mipera ka. Pahe kina pacho hiya to kupapa chale ya kuhia. Wano mitanu na kichibe do tuwera na. Pansukuru la kachuma muna.
2: Vale reke muna yola nchuru kuopa chiro lola nyu wa mwira na koso lola. Mwapka hili chane. Mwano veke la. Mwano wasimia. Mwano vahia. Kapa toko chane.
1: Akako pade. Kamera na kosi yodo to kichare tu apa mira ka akako phade ne siani kwachi namena oko phamaruta mena to kamera kichare cho mana na were pa unate pa hukuma pahi pinta ko nenda ka bari phamana ni hake tata bere pu panya ga min sirku ko apanya da ko pancha ka mira na koso ko mpaka na bakina sukuru na tincha na ki sukuru were pa ehiwa ne ki maruta me hikan no kanno kada sana pan sukuru da ka munna
2: Yeah. Wankwahani nuwana isafari kavi marota se dadi mom.
1: Ne huku ni mocha kinawa na katuna kaba de kakarana kan seru kumamu inti kinawa ne sa kupiri chomati yokani ma nika podu kada yuduzenti yotarazenti mana na hawera ki hiwe wohinika. Ah, pansukuru akachicham. Isa kupiri taru chese so hikarana seru kwa kichire de kakarana kinimarota. Ah, nu hikarani kare parapari mire huikin mire karu kulewora. Pansankehu. Nimukuna karupenpa. Ana rupenpa nana wala kategora mu ikaro podu kada ukeda karo pakri hankaro ni puanak ah yako kada maruta menti menti ah pansi kureda kachuma mun
2: bamana era mangwana kan mantio ka mangwana kinika wa vila vava duku neno
1: kina bala chitu chotene kina bala chitu chotene kom kina we chatu ko chichale cho pomala ka chitu chotene lu menuro wan yo cho chedo kwa sedo wa ko we hawe maruta makwawe puanaka wa sedo wa E sababu kada kawero fora mwingo kumwana ni huku ni mchaneno. Owe hawe hache dedo ba. Wawe hawe hache kededo ba. Selo wa yuko wana tu. Haa. Pumana ni hakutumi hao. Tumi hao kumadiha ka nuru atu. Kwa wana ni hawe hawe ha. Pankada ya kambani ya ni huku ni mchaneno menji.
2: Mena.
1: Ankada bakani bakani.
2: Ankada bakani bakani.
1: Bakani bakani ya.
2: Iye. Muna kadima chirikani nyuwa nchuru kuna pukanya nyoyo. Neno kumane ni 30 anu mpake lelo va. Numbaraka nteko lomu ira nakoso. Eria. Neri ya kisane suruku nyuwa mkwane kavali.
1: Haa. Suruku yo. Akin tuwa tingita wala. Usapapu mnaani ino mahuku wala ba hande, chihande chitu cho nyanka. Wanu chihadaka chitu cho nyanka, so mikindete la parasinku yope lumpa hekalu tupahi na asanaka. Ah, manane hawera asanaka di hisopereri, nimibano ki hisopereri, namwara ki hisopereri yo kaldu. Kirete lake kaldu ka vahak. Kirete lake makura ka vahak. Nimimu kecho wanera kawera, wala makura na nate pawa era, utumo singu pantumaka, meyari turupura para, nara kamara ka pawa, haka pudiaka. Ah, pensu kuruda ka jammo.
2: Itu melaki hopa
1: cuma na pulia ka mina sana ka na mara ka ai na puki pute dia ka puki jibe dia ka nimi.
2: Ye.
1: Ya.
2: Hopa to want to lia.
1: To want to lia you are.
2: Uiri ha to hopa ya ni.
1: Hopa ya mi wa cha ya yo mena. Mena. Ah, pensu kuruda ka munna.
2: Ye.
1: Ah.
2: Muna kan hema cherekene area nyuva to mwira na koso. Akina kwa nera wa mwereka vale na koso. Ina koso yo na koso nompa nkao lolo uhindie ke pusa pusa nko upata. Ni kweli yeyo.
1: Kena kada kwedi atana mota wenu mpoti wiri ri hacho nari wa pwani wa puha wa kanda tu unatu mi hacha untumi hetomati untumi hamorokodo untumi hamakura uhidebale ni kuchi uhihabura ni kuchi uhihabura morokodo udiaka wa apiaka wonko dani nenda ni puro nana mbi hintuna aka nikina kuni hansuruku oroko tuma bade o fulani bade kotokoro kena kada yeyo Ni wono pataka mpat mareni lukutina opati ha. Kuna kadu diawa we. Muni mbara miteko ha maporo sore ha mapungsu niyari wa mbara miteko supake laka misiru kuchinchi. Chuhuru pala sanene masia. Ara kumi hae na misiru kwa ya urutu sanene. Putu magihopa puheda kanguzulatori. Malani haweru mumule mahukuma tanu. Esumala pili ehina tumehopa. Tira bi malani haweru mumule. Pimana niba ni menera kawera mkala wota. Wono pataka mwano nduku tino opatia.
2: Kuna kala wira latu olia.
1: Kuna kala latu olia.
2: Vanyu ufu lakani itala toko chinete, chinete kache nyumumo. Na kumihaka sinku metikaji, deshi metikaji tumele mandazu kura.
1: Kinkumiha sinkwento, tuma nrama wo sinkwenta pudiaka. Ni huku na hukichi veda pachia, hukitu meda mandazi, puku mihaka vinti, tuma kamandazi ayo ni ipa wa eyo, puburiraka, puburiraka, puburiraka.
2: Pitu na tunaka.
1: Kunta bala kirina nsiru kuopero kwa utuma ndama kinayo nyula. Palu kanyula kabare, panyula haka, kinanyundeni kimadiha kao. Itale hukibole baba pangkumi haka 50 ele kwa utuma ndama uwe pudiaka. Puwa anaka pudiaka, miibali pubahiaka pudiaka. Kunta nsiru kuomarota kwa madiha nsiru kuyo. Kihasi hana wa odioyo.
2: Hali kela hochole wira ula,
1: kinatumela. Ola, kinatumela, ola, kinadeda ndama. Pansu kuruida haka. Ah,
2: bana ntolala ka monang ka unkhura mane ne.
1: Sane. O konta waka. Kawo mobela. Onton donkura pu awaka ki kawo mob.
0: Amu ifausto. Neran kantwen untelele he vakane mahola. Na chira ka hura ni kumhere ila ichipuela.

0: Nici po kampa toko na namokakata jazz ni manlehu vriana, ni natruela umopa na mwaha mwenye nirinehu ukatula Faustu Emidio João.
1: Vaka hiki ninte kwa yo lola, umwira na kusotu mihacho lola, umotekele nupa, umopanji pasi keri, umotume jile renyo, kampa toko chane?
2: Mena kinatekele nupa maana, numpotu woto otaja.
1: Yeah.
2: Ni akinakeda, nintoko ora kunakedia, Niora ntekora kunkara wera are nimare da para wera jani nimare do hawa won kanna keda kanimara niteko ha won tu hin tuera jopera wera wanu hana wa pre tarik niteko jopera wera wo hinjeni onpa hekeskaru wawa hekamara ekarti ore pera bare kunu unta do wi ba wo wera wera tekede nupa anone hwaya ayo anata kani hachere jitunyo nemindu kuno kitarawa
1: utarone toko chani
2: Answer Kukerana Utara Weba, Opanyaka, Urineda, Opanyaka, Urineda, Hakitarawada, and Duku. Ah, no Kitarawa. Opanya no Kirined, Panya no Kirineda, Vanona, Kawara, Kahanjaboro, Hodova, no Kitawa. Ah,
1: so you look at the Yankane, we toy a Takatin Otan Wapuani.
2: Kajin Kitwa,
1: Manaka, Prato Matisi, Mikori, Hanajo,
2: Tankitwa, Kajin Kitwa,
1: Natuma,
2: Natuma.
1: Uwara nopele nyotene.
2: Kina atuma. Purikeche pikuti ndiaka. Pansi kurelaka muna.
1: Iye. Muna, ineria nakoso opavela ulipa venti chinene. Weyufa, uhikaleke. Omwe tihacha mapuru menchi mana yora umungu marikeni puru nimocha. Nasunyuma na amwe takana. Ere ikweli yeyo.
2: Haa. Onipuru nimocho lona arera purikesani. Kungha wacha chinene. Ninakoso woko mani ya nipuru nimocha. Kungha wacha chinene purikesani. Untumi hanipuro ni mocha pon kumana kane hanipuro ni mochano wan kumana kabade nsiru kurebedo na wana wankede daya wanduaya ni maruta da na wana rungwa ya rungwa kababade wana wero panyaka nsiru ku umbonone wanyaka maruta makwao ya wanyaka maruta makwao unawopola topu njendi hakababade budumede an maruta anere roha anere roka hod wanuwe chihiyo lodo untumi haparadishpasa rumadihe urowani waru kathikwani umelu wa sakawani wehawe hachiko wane kitumakwawe
1: untumi
2: hurwa wahiperesu bade Educaria po himase wa pelu hima 50 wa pelu hima 200 kuntumiha untumiha marani hawero kimadihe medo kamane tunkwa paria wera untumiha wa kubyacha ah wonko mana ni pulo ni mocha choba kawa kala ni tafa udi kontona chure wera dukuri na halukuma nuwan hada ko panye danno edanno wa hada ku bani tumatik panye ki dukuri aya wan hada ku panye mor ko le dukuri aya wan hada ku panye mafera dukuri aya wan hada ku panye na kuwa dinki tuwe dinwe dukuri aya unaro hodo So banu kumuyi tuchiweta niya, kumpanyi lukuru ni kundro holo. So mana ni hawaodia. Aye.
1: Vana upuwela kawani huku ni umwaka kani hanakoso lola ni nakoso nkwawe.
2: Kena kupadi, kena maka kani hapurike unkada wiwanana. Naa, miu kichibeda putani wede mipiraka. Weyu uchibeda bade, ni miba ni kichibedaka, kena kade etu. Konta wotene ni mpo waka kana. Wenu uchibeda ni minu kichibeda. Na apure tarikumana ni hawerepa. Na kakane ke uwade kuholo ni mikade kuwani. Pinkala dunia da nawazi tarani ya na kunhirani ya beka wewe ni uchi bende tui wera gaepa kuno sanka ba mamuna ka kiri cho cho mpaka cho wewe mazi tarikin kwa rina ne hirina ni wewe hirina ni wewe ni yena ni hirina una mazi tari hiria ya pimana
1: ba na upola ko mudare na gosolo la unhia utumhacha nika ni mantio ka utumheti kwawe na upola ka aula ii sono
2: kila upola muna sane Kinuo pweda ba maroto mpiro tharade ping kichibeda yayo ka kada nansiru kwa kichibeda ke manani heke maroto kwa kada mitate mana hava mpurari ki mpura ku kada mitate ni pura ku sapato ni maju ho na chuo kada ninsiru ku hipanya mashere ke kana apanya ka halu mutari ki maroto puke dada ki dinye kwa ah manani hawere ki mwa ki mutari ki nakoso yo kinghede ki nakoso kwa ah na kichibeda mutari muna sana ni nakoso ah unkele dan kwa we Ah,
1: wone la vakina.
2: Wone la vakina.
1: Wone la manana makwa
2: manana. Manana makwa.
1: Toko wira rehawe lukuro umena.
2: Ah, umena.
1: Kawa lukuro. Umwete la umena.
2: Ah, umena. Puchu wera kaming hada kupata. Ah, paria.
1: Ye, muna ni hinaya ulia la. Na puku hane toka kamba tokocho. Nyenya inika nyenya ni mwana nkolo ola. Nuku pala mata ni winyo?
2: Kenantuma.
1: Nantuma.
2: Ay. Kenantuma ni mipu waka kwa iruku nusapaye. Pansu kurweda kacho.
1: Apimpanke sa njijamo.
2: Pimpanke sa.
1: Miaka chote.
2: Miaka chote.
1: Opachero ntuma tuma cha.
2: Haa, pura kukoma dihira wakodo. Haa, wole mada mwakudia wele ni pumanchiraka bakani, pumu anakano, pumana nihaka nipule biracha kisapahu, nipuera iworeyo, kwa siro hoa. kakala wera kimpangkale nan piroti gosiro hol. Ah, mana yo de yo de yo de pineta na wo de. Wunan piroti yo de papa cha kuhia. Ba ba de ba de ba no de peta na ka mana ni hutawa tawa cha. Pare ai. Ah.
1: Kahe ke muna nulo muno mali hera ho pavelo wa kurumecha arwani a impavelo mwira na koso yunko male pahi pahi angwe herera paso thurumela jinupa cha ne ne wila kavale.
2: Ya ya yo a kimmala wa ma di hacha mana purke sane an kada kulan tuni ron hawe
1: wa ba hupi pase
2: ah wawe hapahi wa sanga pai varna an ko na kampo ere ginaye ba jabani bringa dera bando an ko na ki hinja ka an ko na ki daka ni kuji an ko na ki daka ma kura kulani huku ayina ipuma ki daka wawe hawan kuma da ya ba ya puki sanga an ni wa era ko wanya wa ki ba da guriyan ma kura wa ki ba rodan kuji ara kada wora nin ki he ji tam mo pila marin da ka ron wa ke da ni ni ron ha nyu yo tinyunda marinde Dakin kudiri win yakin kudiri san kanu kona ke raka raka wadu win jera nin panu win akin kudiri an kudiri hadana kudiri vote hadi na ko swayo hadi manni hada kin kudiri ka ta ke hadi ni kin giwa wala wanu ko won ko ma pa hu makila wiwe hajo asana badana munda anere tera ka raka pa ne kamare programa yo pedo were inyo de yo pedo ped wani dakin on antako yo pedo bara yo pinta kwa ka yo ti hadana piyo numpo to kota yo numpo to desperazar numpod ode ke baba wo hadana piya umpanye tu himpanye tu yo po hadana piya osukure re baba numpod ko makela unko mapahi kunanta ko kubahiyante ko bara kumbara kunabahiyante ko parasore kunabara hiyante ko oipulinsia kwadu wo ko makela unko mapwade onawi tukachera banna ni puro nanna ba mara makela kacho usanke tomati yele tomati yele indwa de
1: Osankana
2: na matumelo.
1: Matumelo.
2: E kaa tinkala seji metikai. Osankana matumelo. Kwanu wa vera raka. Mwoku wongko mapahi wohi barante. Wala pena wiro hele lao chenja pimbiza kochi handle. Wala pena nibari chenja. Pan sukuru laka. Kena sukuru muna. Kwa sukuru.
0: Nemolu mo kampa toko wala. Hini hopia umuisha woku mihera ipurirama. Nteko wakalera sana ngaku uomawani. Ilelo nari imawani yo kumumule. Idistrito yoshuri iprovincia yo Cap Delgado. Idistrito yoshuri inopanka muinano mono uchulu. Ni distrito yonkwape ni yontipwehi mono uelopwana. Ni distrito yonamunu mono uohito. Ni distrito yo irati ni memba iprovincia yonampula. Mono wetiana ni distritu yonkufi. E distritu yosuri inokalia na atu opo ha ilufu emya pili nuwa kumi na saba, nuwa emya chese, otama nene na saba, kampa chihimachaya ntito nuwa likelia atu numuaka wa elfu pili nuwa la miaka saba. E distritu irina iparasa tanu na achaka shuri vila, shuri velu, katapwa, unamocha ilia ni okua. Ibrahima manana okalihera ngaku umuwani ya tenka chie ni ukumihera nimi Duarte Liasi. Asante mpaka Ibrahima ikwamwe.
3: Nteko okalihera sana ngaku umuwani.